gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo jimo oloyi gbogbo le o e dide nle mo kiyin tologun tologun e dide nle mo kiyin teleso teleso e dide nle mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde. Thank God is another Friday. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, te Midire Market, gba gititun ni Ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun oni lojo kokanla o. Ninu osu elekesan odun 2026. Bi awada bi ere osu na ti sidi nle un lo. Bi o go se nje ti Olorun ojo Sunday ni agbare ni to laye atorun oni ase kagba oni popo sisin ti ojo ibi ati 77 special ti odun 2026 on lausi ase kagba re bo ti e je pe ni ola olola yi gbogbo awon to n gba Epaphras cup won o wa ko pelu ara won ni ori feed ta pe ni Odogbo Barak ni ojo ni Ilu Ibadan o ti fa kiki mo ki gbogbo eyan omo Olorun generally gba ti o ba bi di ojo Monday ma ma ki gbogbo awon omo Olorun but Sunday ni asikagba we je we mu ati ni gbogbo Sona Church ni o awon Sona Church o nilo ki won wa bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan ara Ilu Ibadan ati gbogbo agbegbe to yika ojo Sunday la sikagba e ma bo ni bi pepe ki ma fi oro le soro gbogbo bi te ba tin gbo mi o ton ri jimo mi weekend mi ri eyin te gbo mi lori Facebook e ma te. Thank God is another Friday. Thank God is another Friday. E ma bo ni bi pepe e ja jo lo dupe lowo baba mi baba re ki n ton bo sori Facebook YouTube ati TikTok e do ba le daddy e kun le mommy mommy ati daddy e ma ba mi te soju e mo dupe temi Olorun engineer e pe pastor Mrs. Temitayo kawon na mo ko lala ni fere.

0: mami e yi ka otun e yi ka osi eni baba mo dupe pe wo lo se mi dada mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi to n ba mi lo eyin ara ile e se dupe lowo olohun fun aye woli odekun le pafra e ba n dupe e ba n so pe jesu o se fun woli money devotion la n se e ba n ki e ba n ge emi gan ba wo dupe mama mo bo dupe loyi awon omo to fun o won o da olamu olohun fa aye re wa lai wo gan oni baye eyan se le wa laaye eyan olohun ti o fa aye re wa laare agbega titi lai lope wa lodo re a o si ma dupe lai lai ni ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olohun e wa dide nle ka to ki haleluya la mejo ati ogo meta emi oluwa ni ki n gbadua fun yin pe ki won olohun ko se weekend fun o se bo ni ni ojo jimo oloyin oni lojo friday enowo mejeji yen soke wa eni baba nitori iku jesu ati ase re se weekend fun mi loruko jesu olohun ninu ipa ati agbara nla re se weekend fun mi se fun awon omo mi yo si wa lonara in the name of Jesus Christ egbe ese kan si waju ma e pe oruko jesu le kan gbogbo nti n ba fowo kan laye olohun jo mo dun femi na wa ni oruko jesu gbogbo nti emi odekun le epaphras omo titi layo debora ba fowo kan laye olohun jo mo dun fun mi bo ba mo ko da ko mi bo ba mo ko da ko e ko fo ko mama re si e so daduwa be olohun israeli gbogbo nti n ba fowo kan laye emi atomo gbogbo nti n ba fowo kan olohun jo mo dun ase ti mo je nko dun lowo eni olohun jo ba le mi in the name of Jesus Christ egbe ese le keji si waju gbogbo eyan omo olohun bi owo mejeji si ori mo joko loju kan bayi aya fi to ba wa nu moto tabi ti o wa ni hospital e gbe owo yen sori agbara ti mo fi akoko eda sofo majemu ti mo fi akoko eda sofo ofa ti mo fi akoko eyan sofo because ikan ninu awon ti mo fa akoko eyan sofo oni ofa aye ti ofa ba wonu agbo eyan mori sister kan ti won fi ofa were danwo igba ti o fi gba iwosan o ti lu odun mesan so gbogbo awon yoku e ti yale e gbadua nibi te wa yen eke ofa ti ma fi akoko eyan sofo mo ji o bolu mi mo ji o bolu omo mi mo me gbadua laaro yi e pe jesu be e ki bi e so daduwa be oruko jesu ofa fi akoko eni sofo olorun ninu ipa ti agbara mo ji o bolu mi mo ji o bolu omo mi in the name of Jesus Christ eyan omo olorun bi ese keta si waju mo fi majemu olorun so tele gbogbo eni to ba gbo mi in the name of Jesus Christ you will not waste time and time will not waste you eni fi akoko sofo akoko ni fi sofo in Jesus name o di ase o di edidi loni e wa tewo e gbe ese number 4 si waju olorun ninu ipa ati agbara ba se n gbara adi fun isin ase kagba ojo sunday ni ma fun gbogbo awon omo olohun patapata ni anointing oil awon ti o ti ni awon kan ti ni ojo sunday awon ti o ti ni yo awon na gba ti won ipade we je we mu ni gbogbo eyin so na church e ma wule le nbo nbadan mo ti fi onje mo ti fi ati gbe awon onje ati gbe ranse si gbogbo so na church gbogbo so na church na la anointing oil wa e ti owo yen si waju oba so ekun de ri oba ti mo yi teda pada igba to ba wo eyin ko to di september odun tin bo mo fi gbogbo ase nu mi ati gbogbo ipe olohun lori mi so tele se aye pe ipe irawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ wa wo bo se n ba lo iko to dale eyin wo le ni gbagbo bi ese number 5 si waju ore ofe niyan mo mo ko ti rin jina bayi mo mo ko ti lo waju jina olohun ti mo fi gbogbo oju aye mi kesi mama ati baba ti n gbo mi ti n se ami aso tele ni pe igba ti o ba fi di ago mesan lale awon alati owo to fokan si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o olohun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo serere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ say louder amen eyan ayan fe ago meje ta ba ti bere si ni ojo sunday gba ti o ba fi di ago mokan labo yo mo wale mommy mo invite yen wa ba mi yo daddy mo invite yen wa ba mi yo ki wa se yen gan ni koko ibi ti mo ba adua de ni ale ojo monday si sunday ibe la pari e si ipele awon marun ni ma pe jade lati gbadua fun le kan si to ba di ojo sunday eni kan ni ipele marun be ni oluwa ni ki so di mimo fun pe iyi pada nla to lami la ka yo de ba o bi ogo se nje ti olohun tin ba ti fi yo leyin lowo boya to ba ti di next week a wa bere si si aso loju oro yen emi ti lo iyo but a bere si lo anointing oil eni kan ni woli omi 77 mo ti so gbe ki won gbe die die lo si awon sona church ni won ti o sele bayen ri ati anointing oil a ni die na die ni omi 77 ki jade ohun olon ni but nitori awon kan to ati bi gbogbo situation se ri ni ojo ojo monday mo ti ni ki won mu die die so an lagbara olon ni gbogbo sona church yo wa nbe ni wema yo wa nbe anointing oil yo wa nbe ati yo owo nkan ti o ni nfi se didi to dun ni and gbogbo eni to ba tele o di dadan ke rowo mu o di dadan ki adu e o gba eje nse bayi engineer eje agboro yin ayo laaro yi ntin se mi niyan enikan ni e fe gboro yin ayo be ni wa kigbe ma gba iroyin ayo wa fikun emi gan so wo yin ayo in Jesus name
1: oruko mi ni adani azizat mo wa lati iwo road ide opo e ma la kokko ni pe ni 2022 august won po pe mi ni pe ki ma gbo po re daddy mi so ipa ti ma fi debe ojo keji won ti ku be ni sir so ojo to pe 6 months tan ja kara won ti na se prayer fun won atun grandma mi na too sick atun go hospital awon na tun ku na to pe 6 months gangan ma to tun pe o be pe 1 year
2: grandma na tun ku
1: mommy mi na tun ku
2: ah o di melo
1: o di awon meteta
2: awon aje n pase o ogun akufa eje won awon to le se ami ko ni bele le yin o eni ti won ni oran lowo ti aran se ku dadan si jo se ami bi oba wa loruko jesu olorun oni pa o iku oni pa laanu e e ki be iku oni pa laanu mi. Yes.
1: So lẹ́yìn ìgbà tó kú tán mo wá wò pé àwọn tí mo rí dà pé tí máa mọ rí wọn mo kọ́ kò ní ṣe mí àwọn láti kú yìí kí ló wá kù fún mi mo ṣe kọ́ àwọn àbúrò mi nìyẹn látẹ̀kọ̀ bá ìbàdàn wá nìyẹn pé let's come and start a new life there.
2: Let's come and start a new life.
1: Ẹ níbi tẹ́nibọ̀dì ò ti mọ̀ wá pé torí àwọn mọ́tò tó kú ti wá a fi everybody lẹ̀ family ilé shop everything àkọfílẹ̀ even mọ́tò àwa wá sí ìbàdàn pé let's start a new life bí lè ṣe dé ìbàdàn. Mo wa ni mo padà sí school mo lọ ṣe tẹ̀yìn dìbò mo mọ pé tí bá ń lọ lójoojúmọ́ kò ní rọrùn fún mi so mo apply fún part time mo máa ń lọ ní fọ̀rọ̀lẹ́ wọ́n á wò pé kí ni mo tún lè máa ṣe ọdún ẹgbọ́n mi jẹ́yàn tó dúró tì wá wọ́ ọ̀jẹ́ ká máa la so ìgbà tó wá di mo wá ní jẹ́ kí n lọ kọ́ṣẹ́ mo máa mọ mo máa ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo wá ní jẹ́ kí n lọ fún upgrading mo wá lọ fún upgrading so mo máa ń lọ nílé ẹ̀ níbi àbí 10 àárọ̀ tí máa ti wẹ̀ fáwọn àbúrò mi láti lọ sí school ma wá ti di 10 ni máa lọ síbi iṣẹ́ tó bá ti di 4 máa padà sí school tó bá ti di 6 bí ṣe ń ṣe nìyẹn títí tí mo ṣàṣe parí iṣẹ́ tí mò ń kọ́ màtí mo wá parí iṣẹ́ tán wá máa wò pé ṣé mo máa jókòó di ọrọ̀ tíyàn kan máa wá dé tó máa wá sí ṣọ́ọ̀bù fún mi ni pé let me start from somewhere bẹ́ẹ̀ ni pé ka embrace our small beginning. So mo ní ilé wetin mo dẹ̀ gba ìsírí bedroom mo wá ní pé dining mi yẹn mo wá set up mo ra chair síbẹ̀ mo ra small cabinet tí mo ń tọ àwọn irinṣẹ́ mi sí mo dẹ̀ ra àwọn nǹkan kéékèèké tí mo máa ní ìdìfúnṣẹ́ mo ṣáà ṣiṣẹ́ lọ ńbẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ gbọ́ mi mọ̀ because tó bá mọ̀ máa sọ pé tó ẹ pé táwọn tó ẹ pé wọ̀ ní èrò gidi bá wá ń kọ́ tó bá wá ṣèkà fún yín kọ́ wọ́n ṣàǹbẹ̀rù mọ́ tó fún pé kò lè sí wàhálà wọ́n wá ní ó ké pé kí n lọ wá ṣọ́ọ̀bù ṣọ́ọ̀bù tí mo kọ́kọ́ rí wọ́n ní pé àṣìmọ́ fẹ́ máa tẹja dídí ní pó ti kéré jù náà mo ní pé ayé kì í bẹ̀rẹ̀ láti ibìkan wọ́n ní ó ti ò big team mo fẹ́ fún ẹ ṣòro orúkọ ẹni big foyer ó yẹ kó má dream big ni náà mo wá ní pé ok no problem pé màá wá ńlá mo ṣáà wá ṣọ́ọ̀bù ńlá láti ìgbà tí mo ti gba ṣọ́ọ̀bù yẹn títí tí mo fi parí ẹ̀ mi ò tiẹ̀ ní ìdádúró kankan gbogbo ẹ̀ kàn lọ fast fast ni mo ti parí ẹ̀ gan mo ti sẹ́ǹdẹ̀ sí àwọn mídíà tí mo fi bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀bù yẹn tí mo fi parí ẹ̀ fast fast gbogbo sí kan tí mo fẹ́ mbẹ̀ tí kò sí.
2: Nínú ṣọ́ọ̀bù nílẹ̀ ń tà ń bẹ̀.
1: Hairstylist ni mí mo tún fẹ́ fi kàn mọ́ mo tún lọ kọ́ lash bí pé kí n máa kọ́ lash extension kí n máa.
2: Èyí ẹ̀ máa ṣe kéékèé ṣé ṣọ́ọ̀bù yín ni ànáwó ẹ̀ kí n pàṣẹ àwọn ọmọ kéékèèké ayé sì ti yarí o oba to nbe kun aladua ko so ise re di la egbe owo lori se mante su se fo mo birin o se bi to n ba pa gbogbo igi leyin egba igi leyin ogbe to n ba fa won tu pe esin de bo pelu gbogbo bo se se ka re to doro omo isi to ona lo mo nawo si o baba mo nawo si o sister bo se kere to yen bo se dagba to yen olorun yo di oro na lo ki se re o pada gbera sit down sir so awon nkan ten ta
1: mo nse lash mo ni multi nise saloon ni mo gba awon baba to ngerun mo gba neotech bo emi temi ko ti mo bezile ni iru sise ati lash
2: nice
1: mo bezile so leyin gba ti mo pa shop yen ton awon family mummy mi to fun mi pe ah e file leyin odun kan a to ri da ma to ba nuko lo wa awon ebi ija iwa baba iwa a wa wa
2: ah gbogbo eni to gbe na ti o le fi lo tin fi nu ba oja kan si ami wa ya were e ki be ni e ya were se laye won pa ya won pa baba won pa gi leyin oba re won to le ri somo e bi ti o mira eni ni se ni gbogbo eni ti igbega re nbinu oje se ami se leyi kemi mi mo ran se de toru toru sit down
1: so leyin gba ti mo shop yen ton mo wa gba yen mo wa di pe ah mo wa wo pe ko si kankan ti follow ti e ti se fun mi je ki kuku ta e ma adura
2: so e ti mari
1: ara sir
2: eh ti e ti loko
1: mo ti le ti mo fe fe bo mo ti mari
2: eh ti mari e wa won mo kekeke iya ati baba lodu yi fun mi ni awawi kan to fi mo sise asewu sister eyin o ma sewo se ni
1: ara o ibudo kan to ba di pe ko fe sowo lo mi bayi ma to fo lohun pe ibi ti o ba wu ko ti gba mi gbe anu jare mo fe se kan ti ti awon kan to fun mi pe ai file oyun lo ma gbe wa sadugo pada ti ma de pada sadugo bayi gan si o ma n fi oju olowo wo mi ni pe to le wa ba mi pe a ti bo emi won ro pe a emi na emi to se pe ma ti mu lowo se pe a ogun owo to se to da le ya wa sa ba won lori yen ma bere ta okay wo wa okay gan ti ma daru kan won mi ba yawun yen ma mo politician ladi mi ko to de pe ku won ti ro ba pe si na lo ma gbe wa bo mo le dupe ti ma yan ladi pe wa nsin yo ma ko won wo pe e ba ma ran omo awon ma ni baba na lo ti wa de en ti e pe
2: ogo re sese nbo ni shop re yo di meje asemu be nice gbogbo eyan omo olohun ewo sister kinkele yen olohun lo pa kada re da o baba ti ku iya ti ku iya iya ti ku won wa da won mo si laya oba ti mo ba yan gberu o si ba gbe kan gbogbo eyin mo baba edide oluwa mo pa mi fa won mo mi eyin omo egbadua mo pa ya mi fun mi nigba ti iya tabi baba ba lo irin aju o ma si le afita anu baba dasi so wa gbogbo eyin te ni baba tabi iya wa wa mo kigbe anu ba ndasi anu ba ndasi gbogbo eyin omo olohun bi o ba duro si oluwa mo pa ya mi lekun mo pa ya mi mo gba ya mi lowo mi bayi mo gba baba mi lowo mi bayi ka pe won ti wa gba mo kigbe oluwa ba mi da soro mi jeje eyan laye e mu ika to gunju nu owo yin e fi kan awuje yin iyen ni pe the longest finger wa fi touch just use that to touch your forehead fi kan iwaju ori e bayi mo pa se ami eran lowo ko bo si o lara in the name of Jesus Christ. Mo n lo sori YouTube. Laaro yi Odekunle Epaphras. E ba mi gbe iyo ni ago mefa abo. Awon eyan gbadura sa. Lori YouTube ni ago mefa abo, Facebook ati TikTok. And dan bebe wo a bere si lo iyo yen laipe, asa n gbadura si ile. A fe gbe Olorun dide na ni. And mo fe fi gbogbo enu so bayi pe ni ojo Sunday, gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbun mi. Oh pepe yo pomo o ni ase ka gba ojo ibi wo ni Odekunle Epaphras.

0: Nice. Sunday la se kagba. Won ja mo mi lenu ni. Ni agbare ni to ni aye atorun. Gbogbo awon kan ta awon eyan ti ni anfani si, e ni anfani si lojo Sunday. Emi la anointing won ni o. Emi lo mi 77 ni o. Lagbare ni to laye atorun. And ipade weje we muni eyin ti mi o ti fun ni iyo mo mope ni iyo ti yin lowo ma fun yin nikan ti mo ti n gbadua si ni agbare ni to ni aye atorun e mura omode ni ngbo mi agba ni ngbo mi o Sunday ni asikagba ipade agbara nla yi mo invite yin mommy be my guest mo invite yin daddy be my guest lagbare ni to laye atorun and ipele awon eyan marun ti mi o ti raye se ni ma gbadua si ni ojo Sunday engineer eje tun gbo enikan ni bo lati iwo rodun ni e ti wo moto gbagi elebe so kale ni wema ebere to ti olorun ojiji ni bi garage yen pepe yo pomo laaro ilori Facebook ati YouTube ati TikTok e pade mi nbe gbogbo sona church e mo wule le nbo nbadun mo ti fi gbogbo nkan te fe lo ranse te mo gbogbo nje te je si gbogbo awon sona church awon to ba nbo wema awon no du ni wema
1: Ayodele Janet
0: Ayodele Janet
1: lati ilu Korodu Ita Oluwo
0: nice
1: ni 2021 ni mo join ipe yi lori afefe
0: nice
1: nigba yen igba ti mo join ipe yi I'm in my lowest but Olorun gba na ara o se yanu gbogbo gba yen mo ma so re ma je mu mo ma tele gbogbo nkan si baba ba so die gbogbo nkan yi pada mo koko ni first fabric shop mi
0: any first
1: fabric shop mi
0: yes
1: ta tailoring materials ladugbo wa ba tolo ma se yanu olo baba ma so nkan nigba yen nipe ta ba tin so da mewa ipe ka ni account mi ta ma ma fi
0: ida mewa
1: keji si
0: yes emi mo so be
1: mo ma fi ida mewa keji si olorun gba na ara mo net millions mi ni 2024
0: and next million
1: at the age of 24 years
0: e won million at the age of 24 and nowhere eyin kan ti 1 million tele awon kan fe lo billion bayi ejoko e mo je adaru eyin wo le 1 million e 1 million oda o ko to di September ati October ti nbo first time ninu irin ajo e ko 1 millions e joko so senior sister lomo to joko yi lodun waju mi eyin wo le fe wo billion o ti wo million eni su awon ti an ti wo millions to ba ti wo million mo dide e je ka awon ti an ti wo millions awon ni millions ti an fe wo billions eyin na dide e na wo soke mo pase o ti ri million ri a fe ko po ni ipele yen ipele kan ni ipele billions bi mba gbo to se ami 1,000 million ni won pe ni 1 billion 1,000 million ah ki e mi mimo gbogbo eni to ba se ami ko ji oni akojo sit down awon kan ti po ni billion won net won be wo trillion eni kan ni trillion ke ah 1,000 billion ni won pe ni trillion 1,000 billion abati re to ti wo awon billion ti an fe wo trillion oye nowo bara manasa a fe fi yin side bi ni olorun ojiji mo duro lati bi pepe yi lo latori mi lo sodo gbogbo awon to duro yi bayi loluwa wi e wo billion e wo trillion in the name of Jesus e so pe trillion yes
1: ngba to di April odun ni 77
0: April 77
1: baba pe ota ko 10,000 ngba ta fi ma de waju daddy so pe 100,000 ijoin lo fun wa ni holy communion meta meta ipe ka mu lo le
0: e je ngo ju omo tin soro gan na oye mo nso
1: ipe ma pade won lori Facebook lori ojo yin mo sa jade 400,000 yen
0: e jade 400
1: mo de fi sori pe mo fe ni second store mi
0: e tun fe ni store mi
1: yes Olorun de se within 1 month mo gba shop mi gbogbo total package yen 1 million Olorun de ba mi raja si lona ara lona yanu May 1st ni odun yi mo si shop yen paint business value paint distributor value paint ni mi
0: ni yin be se ri
2: lomo odun melu
1: 25 years
2: 25 iwasu mi ngba to ti parada o ni nkan ti change inu church mo ti bere si ku awon mi lo ni ajo awon eleti omo o ni o se ti mari eh
1: rara san
2: eh mari
1: mo ti niyan ti
2: e ti ah gbogbo yin na le ti mo le nte nfe tani aje ken to ni tin se ope nle na we bayi se bi eni po fe mu mo gba si oloni baba kada ye de mono sada ile kwa si yori ti baba ri o seru e e je wo won to le so ya ba e so pe yes sit down nice wa ki pe yes eyin wo le fe taja odun ati fe bere si taja odun o nilo iranlowo fun oja odun eni baba da mi loko wo mo fe taja odun silekun fun mi mo fe taja odun emi awon woli fun mi lowo oja odun in the name of Jesus Christ inje je mo paduwa ki waste ikan lo ton se eje wa la gbogbo enu le kin so bayi wi pe gbogbo eyan omo olohun mu irugbin mu ore oluwa je n taja odun gbogbo eyin te mo san ida mewa yin eyan ki fun olohun ko jogun ofun se bi n lo n gbo gbo testimony to n gbo yi mu ore ati idamewa mo fe taja odun olohun mo fowo isori e irugbin ni n teyan ba gbin ni mo wu account number church re o 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyin ma 2017